ayangaga za bubro likaburu limamati aya u izi amai ano ye yo yo ama chini ni chini na namacho majini chekuto chok chok

basa enyama papa bi wo wiase mu na so me kwa de bi to me come sada e kasa bida wajani wana wana myankopon e wade na chede papa pa ni ne ye panina free ne chaiba ti e wade sibisa no de pama ho wo de ahwehwe na wo be ho no wo baba obebe wo wo yo nyankopon sasu ni suban sote.

Adi nyina sutum for ati no no. Ono no puta nwoma fefe mi woni nsamo. Obiara ni ukwa zombe ti nwoma na free.

me. Na Yesu Kristo beja won sakosoro ni maja nunti anade amadi madi me wonim sa ewurade ba ma wa de wo apega won sa sa

sika enya ma wo fa enya me ni pa so beti aya gada ba ba ba aya me sani ama ti abibi ama minya mia

0: umujyanama itipimi esisiyeye patiriye mayenya dishi
1: kra24.com we speak the capital mwene obana.